mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyan e se kigbe baba mo gbe oga mo ki yin to logun mo ki yin te leso oni ni ojo keji din ni ogun today is 1807 2026 systematically osu ina nkoja lo pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank mummy ati daddy se le se laaro yi laaro kutukutu ni saturday mo fe ke kan dide e wa si bi pepe yi an lo joko be ni mo nawo si o bi oluwa se nbe ti emi enbe layi ki oni majemu anu o je ki idunun ko subu lu ayo fun yin gbogbo ilekun te kankan kan ti o si lagbara olohun lataro iloyo bere si sinu waju yin e mo ni saseti oda gbogbo eni to ba gboran oni bi eyin ba fe ti e si gboran to kan dide to si nbo ni bi pepe re o je ire to nbe ninu ile yi an idunun wa da si o lagbada iwa atomo e bere si rowo mu nto ba mu odide laaro yi wa dide laye e ki gbe ma dide laye awon omo mi no dide e ma bo ni bi pepe e je ka mo mo lo joko e wa ba mi gbe orin yen soke e pe pastor mi sister mi tayo e je ki won mo gbo soke

0: ebile yago eni to kaju embe la la owo to ijo je mo pe mo ma akiri sore kan ile e lokan ti o wa e ki gbe baba won la kiri sore ni o weekend la wa ya dodo temi na kiri dodo mi olohun bo se ran so yen ti ba ti ku nbi ni si ago mefa ni ma wo ri Facebook eni kan ni 6 ni daji ni kutuwai ni fere njogi te ba ngbo fere njogi ago mefa ni daji woli odekun li yo bo sori Facebook ma bo sori YouTube to YouTube odekun li e pafra ma wa nbi TikTok na ah inta adenwo lana ijeta o le iyoku e la nlo pari la ro yi lagbara olohun awon ti an ti mo won ni lo gi won se mo ko letter si o pepe yemi o tun pon mo la ro yi eyin wo le nfe oju ere e pade woli odekun li Epaphras won si be ni kankan chat lori YouTube ni sin ati lori TikTok ago mefa idaji o pada raye ati sunsunsun dada be se joko yen nje je mo pe royin ayo won ni mu wa idupe akiri sore e woli awon eni to ti de leyo kokan isin to la yo ya to gedegede ma o oluwa ni kin so fun yin pe ke mu mantu yin dani meji enikan yan ka chief ibaje white ibaje black ibaje yellow ko se to mu to mu a da bori ni gege bi ohun olohun ye fi kan joko la da kan bori awon ti wa nu service lojo Wednesday won mo ta denwo gege bi ohun oluwa owo gbodo kan o gege bi ohun olohun eje mo pe awon eyan ti won kiri dele won to lo nse won lori leyo kokan
1: oruko mi ni Abiodun Taiwo mo wa lati ogbere ede osun ohun ti
0: olohun ogbere ede osun bi
1: ben sir
0: nice
1: ohun ti ore tolohun ti fun mi ni 77 osu karun tori baba mi emi yin ma gun mama e pe fun wa
0: emi
1: mo ni gbo ohun yin loruko Jesu eni fi emi omo eni fi sise ranse
0: amen
1: ijo yi ko ni do yo ma gboro ni ohun gbogbo ti onikaluku ba ti fenu so emi mo ma ma dance o sele pe ti baba ba nsoro pe iwo e bere tekun tekun oh my god mo ma sunkun gan o tan ba ti ni ka bere ohun ta fe
0: e ma fomije bere
1: ah baba ma sunkun o o wa sele pe ni 77 osu karun baba ni ka bere nkan ta fe mo ni a fe moto oko mi wa so fun mi pe moto wa ma de ni eyin leya mo ni ase mu mi sere ni mo ni awon mu mi sere yin kankan mo de ni mo ti bo gba to di after 2 weeks leyin leya moto wa sa de
0: moto yin de
1: ore keji tolorun
0: na we moto ri o de yes
1: ore keji tolorun tun se fun mi ni 77 osu kerin baba ni ka bere nkan ta fe 400 ni mo lo tele mi ni mo so testimony pe mo si shop keji ni osu keta mo wa ni mi fe fun yi mo pe mi de fe se laala mi fe fo ara mi ra fun yen igba ti mo wa bere ni 77 osu kerin mo wa ni ko to di 77 osu karun ki n tira fun mi olorun sa se fun fun mi 11 pro max
0: Edwin, eyin wo le ni fonu ti le nto lohun ah e po to bayi no we mo palace fon to mo biri mi wo laaro laaro e to je tuntun gan agan o tata o sara ki emi mi mo ko yonde fo eni baba mo nilo fonu tuntun

0: mo tun wa loyun keji tori pe mo for pressure bi mo pe private hospital ti mo lu bo ya won mo mo so pe kin si operation mo tun wa lo lo Adeoyo doctor e wa so fun pe after 36 34 weeks na won to ma mo ni kin to se scan kin ma kule ti se scan igba ti mo wa se scan doctor e wa so fun pe 50-50 ni omo yi mo de ti mo ipe tele oko mi gan mo pe igba to wa secondary school ke badan na ti mo baba bo ekan ni mo wa sinu pe ri ekan mo wa gboli communion ni odun yen mo de pada mi o wa mo
1: e sa lo auntie nu abro yin
0: o ti ara ti mo so ti le 14 years o mo nko se lo won gba yen ni mo wa secondary school
1: won mo ki pe so si sese de ni ma mo yin mo
0: 14 years lo ti mo so ki ma fa arogun mo wa wa si program mo tan gbo 77 esun re majem gba yen lo re majem 1000 mo wa so ore majemu yen mo de ti wa ni didi mi ti koja gan save awon doctor wa so pe ti ti ma ti pada wa ni after 30 ni 42 kan da card mi sile o mi gboro lo le o won ma wo chata kin tete lo ma re chata mo de so pe temi ko mo wa bi omo yen lai se wahala lai se lala omo yen wa lele ti ma awon to le testify si wa mi ti ma ti fe lo church my mom let's go to baba mi I will go to baba mi let's go to baba let's go to olorun ojiji to ba fe gbadura o ma ni loruko jesus olorun ojiji olorun papa mi
1: omo yin yen na nibo lo wa ni ise
0: o ti wa school
1: o ti wa school
0: o lo school
1: abiye lohun
0: mo tun bi mi fun ile ni mo bi omo yen si o
1: e tun ti bi mi si
0: mo tun ti bi mi fun ra mi na ni mo
1: le tun bi un na
0: mi ise operation rara fun ra mi
1: anawo e gbogbo eyin to je wiwe won fo mo da lamu lataro ilo to ri banuje yen mo e mo gbe lai lewi wo ya yi in Jesus name.

0: Nice. Ọpẹ ni toni from A to Z. Gbogbo ti mo ni lowo bayi kiki ọpẹ ni. E je ka se bayi. Kin to pe next. Kin to pe lomi. Isin ta se ni ola yo yato. Gede gede ni wema ati ni gbogbo so na church. Mummy be ba le try. Gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30. Service ti yin yo bere ni ago meje. Lagbara Olorun. Àwọn mama mama ati baba baba lati 31 lo soke isin ti won bere loruko Jesu ti Nazareti lati ago mesan lo soke lati wo rodun ni ti wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church Olorun ojiji nbi garage bo te je pe laaro igbogbo awon bible school o pade mi tin ba ti ku lori Facebook lori YouTube gbogbo eyin te wa bible school pata awon osise church ti mo e je n fele ikun bayi gbogbo omo Olorun to ba ti di on the 22 ojo Wednesday wole odekunle epafra yo wa ni ile Canada ni biti ma ti lo gbe owo ni awon eyan te ba lawon eyan nbe mo nbo wa fun yin number to ba lo mo ni Canada tabe lawon eyan oko re nbe nbe yawo nbe nbe eni ki won pade mi ma fun yin number te fi le gba iwe ilewo ah next engineer
1: oruko mi ni Oyedeji bol omo Bolanle
2: nice
1: wa lati Olomi ile Isegun
2: okay
1: ninu ohun ti mo ko ni last year ninu iwe ewe iwe
2: ebi aduwa yin
1: olorun se meji ninu e
2: eh
1: olorun mo be olorun pe ko se birthday tori mi kin se birthday ti birthday ba tin bo bayin gbogbo ti ma ti plan pe mo fe fi se birthday ma fi wo malaria o ma re mi so mo dupe lowo olorun pe ni odun mi se birthday mo se birthday mi mo se photo shoot nkan to wu mi ni mo je lojo birthday mi
2: eh si sick
1: ni de sick mo dupe lowo Olorun
2: ijo wo ni birthday igba wo le se un
1: July 5
2: July 5 le se e wa won to wu yin e je to wu yin se foso ojo kan lojo mo gbadun won na mo je to wu o e mo gbadun ko sese nbe emi mo mo gbadun afeyan omo lojo bi yes
1: nkan elekeji ti Olorun se fun mi mo ni ki o to di inu osu keje ti ma se birthday mi ko Olorun si shop fun mi
2: ko si shop
1: Olorun wa se fun mi ngba ti mo kon fe lo gba shop yen ru ma ba mi pe ah ba omo ife ri shop to je pe tin ba de be mama ta mama se everything jo wezi ta wa wa church baba mi wa ni pe ka kunle ka bere nkan ta fe mo tun wa bere mo sun ekun lojo yen
2: ba se se loni
1: rara en ba se loni ta kunle nbe
2: so report ju ati e na ti gba bayi

0: That's him. Wa se ba wa ni lo ba shop yen lo ba teru ba si me o se kilo wa ninu bo tin dumo ru mo ru to ba fe pani ko pani
1: lo pani bi o si ni pani
0: pani je
1: o si ni dumo ru mo
0: mo wa tele je mo ani kilo de gan na kilo deru ba baba mi ti ni pe kilo ba shop mo si ti ba kokoro shop mi lato ni lo ojo keji ojo yen ni mo ri shop shop tutun ti won ti lo rara ohun ni mo gba mo de dupe lowo olorun po olorun pese fun mi ati mai mi ni pase mai mai mi na fun mi ni owo mo sha bi si shop mo nta food stuff ati drinks ni o says ati retail mo dupe lowo olorun
1: fun ninu shop yen
0: be ni sir
1: Although your beginning was small, your latter end shall be greatly increased. O di bi bere re ti wule ko kere to opin re yoga se wa ri shop yi. Expansion to explosion. In the name of Jesus. Monya woni baratio. Head the supplier. The name of God the Father. God the Son. And God the Holy Ghost. Talo ni visa ti mo wo mbe. Eyin na le ni o ton. O ti do lowo. E ma wo ngba to mo yo wa tun so testimony elekeji. E ri o.

0: Nice. Emi Olorun lo ni a ma dupe. E tun won ti yen na so. Now, e je nfenu so bayi. To ba ti di on the 22 lojo Wednesday tin boy. Bo ti je pe a ni service in Nigeria, a tun ni service in Canada. In time won opapo ni. Emi Oluwa ni lo gbo wole won. E je ki fun yin o fe gba iwe lewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 37 kan 34 43 081 667 637 34 43 number mi mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way lewo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo
1: praise the lord
0: hallelujah
1: oruko mi ni favor eri mi po si
0: eri
1: mi po si
0: nice
1: nkan to sele ni pe sadede mu ma ja irun mi so gba to wa di jesus ta se lo ojo weze omi seun seun tara yen mo wa mu omi mo wa da so pe olorun gbogbo fa to si mi sinu agbari mi to le ni ki ma jaun
0: olorun ba ja ja irun
1: ben sa olorun ba mi ti jade gba to ma fi ti toze gbogbo ori mi ti su mo tun se ni toze toze mo wa ni olorun oni ni birthday mama because ojo yen gangan lo pe 1 year ti mo de ni prayer yi olorun jo mo fe ko ba mi segun ofa tun ja mi je ni agbari mojumo friday no so gba to ma saturday mojumo sunday mi le gori lele ba se pari program sunday mo saye lo si bi baba mo lo geun bo baba to ba mi geun yen won ni si o anti filayi e me so pe fi omi adura fo because ori yin ko ki se lasan
0: o lori yen ki se lasan
1: gba ti mo de fi ge
0: be se wa ge tan ko
1: mi bi nkan kan be mo
0: ori yen o wa mo mo e
1: ben ben sa
0: e si ni jarun mo gbogbo nti mama ti sise nbe o fa buku ti aye ran sibe emi aso ni di were atemba sa mi bi to duro si ina gbadanu yes gbogbo nto fara sin sinu agbari o fa gana amodi bayi loluwa wi bi ju eniyan ba bo se ami loruko baba to ma ti temi mimo jade la rush ma lo mo wa mo loruko baba ti omo ati ti emi mimo bibeli ni bi omo ba so wa di ominira mo gbe ida ipinya emi yen tele kini mo siri to tun tele o se nba rin jade ma lo ma wa mo out o di gbere in Jesus name bi mo ba se nwu be ni ko mo po ninu ogo o mo po ninu ola ki gbogbo nti won ti gba lo re ko pada in Jesus name.

0: Isin ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo Sona Church isin agbara e mu mantu yin dani enikan le wo ni mantu anka iwe anka chief white ta fi gbadun on Wednesday meji e joko le kan ada kan bori sir nkan mi o ton sele e ja menu ko mbi beyin lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen awon eyan won dupe yi bo se n gbo bawon eyan se n dupe lo pe o se yi kan o 7 ni service awon odo awon youth for Jesus 13 to 30 o bere and to ba ti le di 9 ta won mama ati baba o bere now e wa gbo gbogbo Sona Church na lati se be engineer e pe pastor ina ka won no mo bo
1: hallelujah hallelujah oruko mi ni pastor Jeremy Adeniyi. Firstly, I want to appreciate my father and the Lord fun eko ojojumo gbadura loruko Jesu Olorun ba mi se won ni arugo woli
2: amen daramola
1: actually on to bi ni pe Olorun bless idile temi na pelu ile tutu mi hallelujah bo gogo ni mo observe ni ojo kan baba minister ton one minister kan powerfully mo se one minister ton lojo en mo wa ku e mo wa dele mo wa pray pray e wa dale mo wa so poluwa lara won ton se obe ti ijo yin je ni mo wa nu e olorun bu obe femi na mo pray fervently baba de ti ko olorun pray baba je ko yu wa pe ko si omo mo ni odo olorun bi awon se je omo lodo olorun
2: waste.
1: And as God will have it, along down prayer, along feminine, he led to me. But though the last Thursday, to Koja long, my father, your father, Oba Meshile, and I have been last Thursday.
2: Oh Lord, there you need. Amen, my Lord, Yasimi ma. Bokbe, you there man for you? Akuse wa one pastor wa. Bokbe, I want to go. E toju e mo lo sile ti won lojo Monday to ko ma si kankan to je alasadanu gbogbo awon to nwo te nwo te nwo te ri bi an se ri te mo boju gegeke wo won be na mo ko won se ri mo yi ko mo pase ma bo ya ile re si mimo onge tawon eyan ba ti ri ta joko ta se yes sir yes sir yes sir tori pa nje driver ara wa an wa ra wa won o mo run ta je a ni lo ka make announcement mo si ti ko gbogbo won laye in godo ri kankan nu yin ko gbe raga ikanu leyin lon lon awon ore kan be ti o se bo mo le ba se pari ipade awon obirin ta n gbadu amo sare lo ba won si December ni on the 15 eyin 77 bo ba se ami ori phone ni ti ma bo yale esi mimo ori phone ni ti ma ya si mimo mu ikan ninu awon mi re na soke eyo kan ti to na soke ki won to ku on waju na soke ami ori bi ti enikan ti ba omi sotari wa gbo nti mo gbo leti mi eni to mu iri e dani to mi nbe lare bo ba se ami mo pa lase ko yo si olojiji egbe leke wa egbe omi yin le patapata e wa da owo yin na soke bayi angeli oke la won ti ma dun so won fe fa awon kan soke olorun ojiji awon wo ni oni gbe raga ta ba gbe yin soke eyin wo le ni jora yin loju ta ba gbe yin soke mo ran ase jade lo omekwa mena amekwa tahayadas gbogbo eyin te bi agbara nu yin si ami loruko baba to ma ti temi mimo iwo ni wa ranju si ami yen ni ase ati agbara lati ma lo kesa loruko baba to ma ti temi obodo jalu oni bi mo se kigbe ma yo ke loruko Jesu ma lo kesa ni gba keji mo ni o ma loke sa ni gba keta ma loke sa number 4 jamie o le ma loke number 5 loruko je ma loke crisis mo fe wo bo se le se ami o ya ma lo soke number 7 re o to pari e loruko baba to ma ti temi mi o ya ma lo ke ja pe ma awon merin oke ni mo nlo mo gbadua emi ti mo ba yin ya ile yen si mo ni to ba yin ya mi si mi mo ti 2026 ileko eko ti 2027 bi jesu ba fa bible eseyin eko ti 28 eko ti 29 eko ti 30 titi wo 70 bi nse mo ba yin ya le si mo ni e